Ya, tapi nga vi ingkan hozo mentadi Saripa S Ismail Minamot Munsiko Om na bayno kinong otoko witi ababazan kopohan do kobasanan iti

0: kopivosian dong suva tepidai ku ngabi miam bai ku wagu dai aba besan ko besan toko tadau bai no insan po miam bai toko di gunohing Morales Michael Subinon mantadi kampung Tagad Mahandoy Pinampang do pepintahang kokomoi da isa ku wagu koin tahangan ko gempit do ko besan toko o mai do au amanan tu tulus da ngatan ku Jesus da makinongau koin tahangan di Gundahing Morales Michael Subinon.
1: Katawadan dai jilinis. Pisa habun. Onsiko ginaboku tu nonuan dagu da kasibatan manak boboson. O hobin na ko komoy tinimpunan timpu. Susuzan na politing tumanod onu ino saizuk mantad. Teko nakahinta dahil inaay tinaw suvay om nagi mazak tumazan ikivaw dahil pamagunan da babay na kisusuy ziyoho dahil ko o pamagunan na bahayo iti tinaw kadazan nga inka nagi kivaw da susuzan ziyoho inko iti pamagunan na natoda om iti no angkab da susuzan na ti rabay na miyampay da kansanan da kahyo na di at tuhong ginumuan da inko iti pamagunan na navangon tumanod do inait. Inait na politi, may gari asasaw do kahinta nga boss do kinayangan. Ipinoiya tay pinatun tay di bobohizan koiso nagi. Nakatun tay bobohizan di suminusut maza vihit miyaga. Gisom no dabay na. Anaw tay atawiw o susuzan iti. Mabaguna timpo, yuwa tay tohujam na manunusoy na malito ko susuzo gisom na katob di ano da manunusoy da som timpo di napiangazan oputan dago da itkasifatan suvay kyo katob kaiso minabos o kinaingan madpad o hibabo mantu vantu o sombo inambay ambay da ibut inazin azin da saup ibut mantadvay sahup niyo dondom ka. Untok timpu na kumoy day night in sabat kivada hibabo madpad sinugir at tungus mantadvay ito tuwong. Aung nahayad mantadin no? Pamuso no ay hibabo ono oman daw do kaiso. Kainingay no daw om katunuday no daw do ono oman daw do kainsan nagi. Pobos no i. Iho pampang dahibabo, iho dandas sa sombo, pampang na inday inday dandas na avoy avoy ka. Om kavahiw no pampang na inday inday, minimozo nunuy na boss daw, om aputay no daw dami na boss. Sinunizon da tagizong tinubon da tanapung, ading tagizong tagumu, ading tanapung avaw, tagizong sampu puun tanapung sangguguvas ka. Om sunino o tagizong, so sampuun na kaza may gali na boss daw. Pinsugiay na di kaza di tangus o tagizong din na. Mantada ko insan, ko induvo, ko intahu, gisom ilo ko in hobi. Om nakapamuhabo no tagizong ni. Katu no buhabaw di, damatad pumpod di laon di tagizong, om kasandot na dahid puun di pampang. Ikinoto da buhabaw di no, kavahiw no omunong. Indaw no, itangus mantad minanugi di tagizong da dahid unto da pampang, om pinsugiay no kasadaw imunong, om tigog i da imang habut o da makalavoy o duwatanak topodo, iso kusay om iso tandu. Minindahayo dahil tuhon o hibabawon. Pinsugay na kasabago itongus o dupatanak ni, om yaka kay susugyan na gumazo. Om iinovay na tagizong o inumon diho, om sugi itongus na papingazo diho. Kahiyo na di damintong, mi bos, minipungan, inapakusay nga zikinangan, kapunan, om inapatandu nga sitsununto. Huminadun. Miniginaboy siya ho om minasasa. Miniubong gisang mida sumbuhan. Om inait na suvay nakanak siya ho tandu ng tayo son o gingo nga ano pa daw nga si panampuhan panindasan. Naikot na da pinadumasan si Sumunundo di kapango miniwong ang pagbos na da di kinahingan da. Bazin ko si kinahingan, si kapunan, o da'y da haso ko diti azam da umos ko kiyoy. Haso da miniwong umos da miniabot, nang go di pimpaduan, nang go di pinjungwan ka. Om simbane kinahingan, ampot ka di kapunan. Otok, otok, kupadiyaw, kahuhusoy, kupakyoy. Pimpaduan, pangayumon, pinsungwan, pangakitonon. Aho, ihoy na wagu, aho, hini, hinampontong. Hini wagu, da pampang, hini pontong, da dandas ka. Notimong, o bohobong, dito gizong di, dahil pupun, di pampang, di. Om, dahil na da, pinanuan, di kinahingan, di sumunundo, da manimpadu. Suang na si Sumunundo dahil bawa batong di na minimpadyo. Minin hohozogon, miga sadat tanini, miga da sadat gazo. Kayo da humuzog. Om, magpangisu na di sa siradatinan daw, om kiva da tayo su daw. Matat o dini, umuntahayo dahil da gazo. Isuon da mazo gazo, ivangon da mukod sukod, o sukod de mad tuntu, o sukod de mad kohimo. Agazo kamad pahad o sukod dot mad tombo. Agazo damad kohintung o sukod damad sisi. Agazo kadamad tikam o sukod kadamad sabka. Nosusuvazan zosido ang payo na daw zikunayngan. Baljin ku zikunayngan kapunan. Nokuo na maduong ku, nokuo na mamungkit ku. Isuan ku mazagazo, ivangon ku mukod sukod ka. Om simba na si kinahingan. Palzin ku si siminundo, huminadun, singudo pagi duong nu. Tuguzo pagi mungkit nu, nga uwangitan na avaw nun, avaw banay pidoon ka. Om singudo na si siminundo, o duong daw, om otapot da uwangitan na. Minundahew da tana, o duong dosido. Om mason no mazo do sido dino da mamon da tana. Om pakyano kozanogi di sido da vovo naman tadi kinahingan. Om banguno na do sido gisom ida au di do sido o kito o pompod. Vinon ku siminundu pinido ku huminadun. Mazo gazo vinon mukod sukod pinido. Agazo la sampamagunan o sukod la sampagazanan. Aw ko di agampot, aw ida ko di agaboy ka. Om suo na di rikinayngan si Sumunundo da tuminida. Pinda pogi Sumunundo, timbo pogi huminadun, sazay hintanga kinaday o hinsunod. Tinda na si Sumunundo, om sazay no dosido o vinoon daw. Numbo i naimpan daw, om navahew da kinukubong, om numbo i natinakan daw, navahew da nuhu. Inku o kagigigino na tinan daw na sumazaw na inkano o binon daw na nawahew. Nantay o tana kinuhu kisuok na santob ginabalit si Sumunundo om nanangan sa sido na nakakito di tana binon daw. Om pabos na di si kinayangan. Baljin kuzi Sumunundo adi kuzi himinadun. Odoy da hasu kuditi, odoy da umos kukyoy, hasu da miniubung, umos da miniubot. Ongay zo pa pimpotsu, ongay zo pa pinsungaw, da hinivago da pampang, hinipontong, da dandas ka. Om ugad na dizikinengan da minimpotsu, minin bubuhantoy, minin huhumpisan, megadis suminudo, minin isu da duong, isuon da mazagazo, ivangon da mukotsukod. O sukod da madtombo. Om pabos no ikinengan. Bazin kuzi Sumunundo, adi kuzi himunadun. No kuwa na maduang ku, no kuwa na mamungkit ku. Isuon ku mazagazo, ivangon ku mukod sukod ka. Simba na Sumunundo, singudo pogi duong no, nga ovongi tavan supuon ka. Om pabos no ikinengan. Posung kado kupo supuan, podo ko kupo hahasan, supuan da kinengan, hahasan ku kapunan. Manuzo mid pahahas, mid pon supu da tavan, mazo gazo sinupu, mukod sukod hinahas, supo ku supo, hahaso ku hahaso, sinupo ku kinaingan, hinahas ku kapunan. Sanga daw damizayza, sonsidang dama bansa, mimpod supo dutavan, midhahahas dahangit, mazagazo o sinupo, bukod sukod o hinahas, agazo sumpamagunan o sukod sampagazanan ka. Nung iduong disiminundo na bahayo datana, duong na padikinayin nga dalaw nga na bahayo datavan. Sazay na dikinayin o tavan, sazay o hintanga, kiniday o hinsunod, sazay kukubungo, kiniday bokuhungo, kukubungo datavan, bokuhungon do hangit, no himpongo daw mamodsupo, no hintamus no madhaahas. Koso bay na padi om habus na di suminundo mandadi izanon diho kokito na daw igompi daw do bimbizangan do muhud tuhud mantu vantu dito sa iba mega na da ginazo do himod nito bobos na za sida tazam kudi bimbizangan ondi kudi matabaki ngozo po sa hiyo ngozo po sa iyo do binon ko siminundo pinido ko huminadun. Sinupo di kinayangan hinahas di kapunan isay miyaga ginazo bozo miwit kasukod ka. Ugad na da munayhi, ibok na da munayvod ibimbizangan di. Munayhi da binon, munayvod da pinido. Binon di siminundo, pinido di huminadun. Munayhi da sinupo, munayvod da hinahas, sinupo di kinayangan hinahas ikapunan ka. Ingkaran iti kotob ko iso, kivaro tapot iti, dahil kotob ko duwo. Kotoan ka.
0: Nah, tapi naik ngabi, nongo na dia zu, bisa susuzan di kohis ko so, nyampai wagu do oiton, maza dahil oho tiko hozuk, ikamuzan do hius. Niyaka din no boss di tapinay Morales di nakivataput na susuzan di ti nga ongo toko wago ino na itkosipatan na inababasan di ti na itimpu mikot insan po kotohodan na minukinongaw ang kotohodan di tapinay Morales Michael Subinon na mantad kampung tangkad mahandoy pinampang na kosipatan maza di nababasan di ti insan po kubasanan, kaintutunan, tinaw tokoh.

0: Intutunay ko basanan to ko.
1: Kamusta na pala pasok ngayon paggabanan? Tiyana po tumundo napatay na akon kami ang

0: スはあうと思いも。
1: Om dobay na jam ko vahu opodom sizam minit no di dai pagun ato ko tapinai ko Om tumi hambus ko da makinango da hozo da sangkato nom kuang habi da opodom sizam minit patako dai da babazan makinango da hozo sangkato nditi Om tahu padati o hozo da ko ni ko mantok da babazan ato ko da Madong subabiti om Hansan da nohis ngavigina vodiazu Dasang yan na kongo da hozo nga vi dasang koton paintanto na po da kapagawit da pamuandaman di gugulo kanito pinay ko Om hozo da tahu hozo da tau vi mantok di tiyababa bazan at ako hozo matadi datu Claudius Sundang Alex ada zo insuday kaliti Om sutanon hozo matadi Victor Sikwat dandi au nopoduli Om nagi hozo mentadi Elizabeth Steven Jaikul Sopi Ondom Ondom. Matano dino om da daiti pedi o gisom di tiaba bezan kangan da toko da hozo sangkotaun om kotohuadan kumare di azutu minokinongau.

Pumunan tumaw guest ang vinakas o vokon paintimpon papabu ekonomist Sabah. Mantadi no minggi sa makapalintan papavakas bogizan na kumoy maza inovasi kapapuvan om katundan tagiyot. Nabos di kumuduva o zon mantili datusri panglima Dr. Joaquim Gunsalam kiva kohobizan no Sabah iontodonon san.

Ya, tapi nga nga vi, om na bayan na jam ko, vahu, apat nga pa na miso minute, na di do, nang usup update, pogo na to ko, tumihambus ko, dito ko sa himban, do boss, kadazan, ang pahing ko po, katuhadan ko madi di azu, to kakahal po, makinungaw dito ko sa himban, do boss, kadazan, mantad po di jam ko, onom, do, nang usup up, niyan pa ito ko, gisom na do, apupusan dito ko sa himban, do jam ko si Zam, do, nang usup up, do, tanaw bayan na dito, ma hansan do no his nga biginawo dia zu do minaki nang do hozo nga vi di no hood mantap tadaw di bay na tapi nai ko no tumi hambus ko dai ko sa himban do bos kada zan miampai hozo mata di cafe ster je mokujin joget tadaw pia bazan su tonon hozo mata di Lucy Liduis kaus do ginavoku.

0: pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong kota huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabah, VFM, it frequency, si zam ngupadong bivo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.
1: Wow! Ogumo hozo ka babago.

0: Boss, kadazan, di ang suaw to mo.
1: Kasi po siya nung suha po ma sa Bavi Pinay, tayo ka tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suwa biti. Kasi po siya, katawa dan.
1: Nanto na do, ko his na ginabo, katpanak na pumuanda man ta pasi ko so. Siya nung suha, DJ of lagi makikino na sa Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi. Ang
1: ganda lagi, may pera gini if, darong suwa biti, dahil panakan ho so, tadaw ko sa su.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag inangaw no, kasahimban boss kadazan, no tikid ta daw kyo.
5: Pinoy Kot Vinasi, osuaw tumoy mo.
6: Ya teman yang ngapi do bayno jam ko vahu himong apa dom miso minit do dongo subab dari pogun do toko. Oh ma ya kuang ngapi do si jam po minit ko dari do kesahimban do bos kadazan diti. Oh mavi avi no ditimpu do toko dari do kesahimban do bos kadazan. Oh ma pugui ni no ketua dan insan po kuma de dia zusa vi tu. Tumay mo makinangaw diti ko sa imban do boss kadazan dahit Saba VFM mamunta ko payhan diti pihavanan mimbul diti tapunay ko payhango ko pahay diyazo taduok kukamay diti pihavanan do mikot pihavanan diti oikot po do jam ko opod do dongo suvab diti inumbo do kita toko pihavanan diti Turkey om nagi USA do ida tinimungan di iti ikot pa jam ko opod om nagi iti pagun Paraguay om nagi pagun do Australia iti do itinimungan do di nagi ikot pa jam ko opod do dongo suvabiti om kamasa ko do mintong do pihavanan mimbul sa savan San Vino niti macada RTM click tapinay ko Miampai da Aisok Kabalai. Oma hisan ku Jesus da duva hozo tovi mentako sehimban tako da nung suabiti hozo pini ampatan di Stanley Maing Eli Poizol om di Hana kopisomo vagu om lagi hozo tovi mentadi Stephanie Jipolin Jouti hivai no i nakatahib. Amantano di no om da daiti padigisa om ko sehimban tako da nung suabiti om tabi pibabasan mentado go DJ Pete om kapiso mo bago toko do suvay tadaw om suvay timpu dahit suvay ko sa himbaan dahit ako pangabira namot tabi pibabasan bye bye.

0: Ming, tanda kon paking lu karita mu tu. Nakain si kagak rasa papak ti. Nong, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Kaku anu hino, apa ini nak konsep pun say. Kakak tu kupu haling pembangan tu.
0: Ay, nong ilai ga. Pagun tu po mingkual. Maka kisas karita mu no, ha. Maki dibit, pero pansangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan mo. Sama ako po yung jaka muno.
1: Hey, riyon to kulut. Aka panday po ngayon lamah yang ratutobon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenga karita noro. Sino munsong rapakin? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, ako kraguang ming. Malansan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kape anda ayok tupukan rahu munokulut.
0: Kan ini ok aku dirun. Limo nga minit ayok pogonong oraw mangarura ko na timu mananantigong sorali sarubaloy ano mang kinimit na saya tando na mong edis. Puso takaw na mong edis ko sa nakansen lupasang baloy takaw.
2: Kondo Edis, kondo Dengue.
0: Adit pernah mu.

Masa ko pada makinang walitit kasalimbahan baras na sun. Papirang ko ni Kirstening pamalihis sa Ginawa. Pansin ko ito, mga balot, mga ruhang dahil sa itong itikara ko po alap kya. Makinang ako pa sining-sining doon.

Ba ampon si kali kay tu makilang opa isa lari krim salam DJ Dennis mantad kampung mok kadaw. Ba omnong kasalot ako di Dennis nga pelabusan kuy salam Nokia skyline. Pusi ko tumasa pada makinangaw. Pelambusan ko, kami serangan tatuang taraw kalima DJ Flo. Ato, kuna karikat na mati ilarasam iti, kayanan ko DJ. Buli-buli sinapaw daw, kau. Kadaw iti, tatuang iti, lumikaligya ako na pahiti sa Babi FM. Miyampahid ka ang balutan, madakadong ti sa Babi FM. Kasalimbahan baras dusun, labi-labi kumali ka DJ Flo, it aso darima. Alasan na kalidas, kinaman tatarol no ka am. Lidas-lidas ako na DJ dati. Tabi pagi ambulatan am tabi pia basar mantara hai mikaruhang Johnny Upin dua di Lerni Erna John Ponsiko di Jeplo kadaw di te balanjai ya hai sinding di Jai di Bading isayo ko kadaw.

Abi MM suk kakalok pa makinangod di ni Jeff lang kadaw. Pas ikaw na MM to atatad makinangod. Abi Julian, kabisa na nga da tatuang kadaw di ti. Abi Halim, Halima Dasim, kabisa na nga da tatuang di Jeff lansan usas nagit kaprimanan bay na di Jeff to nakarasam bay na hitid kampong kadaw. Iya, pentong kapiturasam dat bay na di kya kakal nang ko rumasam hitid ko tikina balo. Mayo ko dahil kayo pala to ako gya kakita da tatuang hindi. Iti no dit seminuang ko dati di studio sapo-sapo ay matirasam lansanda dat no tadu nadi dat baina abi ata asana tatuang di Jeff Lock asana tatuang lagi kemadia ata ponsi ko ata tu makirang o kopi senang ada tuan-tuan terawak kelima kemadia DJ amai sanan makikinangau di keselimbahan berususun lebih pa mentok tabinan ko hiti tambudan amai dengar dapa alansan senang kabarom lidas kestari miampai pergerakan ba Irina ponsiko DJ kadi si koyak men oh na tadu-tadu na di rasam kadi ata ba ponsiko ata tu Pabela alam sandat teduk dah kapiah datin jam kau pada buat ya. Makin dong kau gerak sending pemalih seginawa. Iti sending di Mary Intiang kada aku pintai dai kada aku.

Konnichiwa, Harry. Baang tila mesin kau gumakidang oda sending pamalihi sa ginawa. Alas adat alis kau korong oditi sending di Mac Rafael Mozios. Ampunay ako.

Sarahan po pagulid ano na patman. Pagintatarian tinan, mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan at agaras. Ganitid tinan milad alingas, nga ganitid kinawa, o milad lingasan. Siliyo na tingaling, o kon ko mangintatari.

It makiano da sinding makiano da sinding am aura ti atumbaya kada ka kuai ka kada ka tegad kada tingka da makina ngau tu dong au ka makina ngau sai padi tambal ka kami senangan tuan-tuan terau kelima di Jeplo ampi babasan no kabar no semuli panda mamasan tambalut ngawi megali Julita Margaret Lucy Dayo Maria Johan Josie Mindong Inai Rosti Good, Inai Emilia Sandakan, Charles Loginan, Dato' Elizabeth Maurice, Sabaka Gio Francis Bernieu, Abitus John Marit, Marius Marudim, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Galembo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Abi Gasi Joachim Kubot, Florita Kidajil, Patricia Nicholas, Inggam Satur, Abang Saran Tambal Sabah VFM, Magi Kenong Radio, Alansan Ang Lidas, Ya, Nagi di Jeplo, Ponsi Gotega, ya, Tuna Kalambus Dupasan Ku, Mataduho Joseph Patilo, Katie. Siyo nung harat pangangatan ko dot live dot TikTok nga kara ka kuway o telestomad ko lang. Pangkuro pa nga po siko to miyampay daho. Magkinang o daho may ati ka sa limbahan baros to soon. Ambah, magkinang ato ko sinigitin.

0: dan pemugunaan media sosial Tanaknu. Tudukai tanganak dokoyu, karalano dit osonong sera memuguno media sosial. Ilag-ilagon kawayoyon dit au katanud dokadat adato kobasanan om pendudukan agama. Seroho no, gunon media sosial montok popotongkop kosenongon om okon ko karaton lelebino hal dit sensitif kohompit dit tinaru agama om raja. Pason diti mantadahai id RTM.
1: Abi isala knowing kakan telo senang tatuang dia DJ ka senang tatuang lagi kuma dia knowing isa pa kawago posiko na siyo it harudati ano invite nga kada kakuway ilan na pang atulos ko to madila baka ni ka mga nga to kung nga atulos ko la inviting siyo kumali kayo dit on talk ya abi Anita Thomas asalang tatuan ni Jeff Law tabid bibabasan ka balutan sa Bobby FM kadaw asalang tatuan lagi kumadia Anita Ponsiko abi Terry Tigabil hi di Jeff Law asalang tatuan kumadia di Jeff Law om lagi en salang tambalut masad makinang sa Bobby FM dusun diti bibabasan kumadi kayo ka Ponsiko lagi kumadia Terry kapi sarangan tatuan Jerry Gustin Ponsiko lagi tu makinang au Maria Johan Ponsiko Maria tu kakal miang pai doha. Abi Lin Teh Jerry kami serangan datang tuang DJ ka kami serangan lagi kemadia Harry Petrus Ponsiko Ponsiko nak kami adik kayu tu kakal mengambil gisa mit tim putih ada kau pak dap kia kau hanga nak padi kayu ambil tu nak padi kayu kena hantar kau seling gitu.

Mantok dot ka ngayon tawan dot mantok totong diti it pinalabos da pinalabos ni jam ko hapod talon hapod minit di totong bay na antakanat ribut petir rasam tasapaw dot titi id saban na pang panang id sakit papampay dot tenam kuala penyo bofot keningaw om ten tambunan mantok dot tisan katanabon nagi id sandakan panang tengod kudat penang Kota Marudu. Tidak pang antakan teka iti tinggarud nagi rasam tasapo diti antakan gisam di jam kedua dat misusuap diti kedua na hapadam turu datulan keenam. Kakan aku dat rumasam itim petika pengkura nung asapo rasam nga ba intang-intang andi kayo kya pintangi-tangi at waig nung asapo na kapi at rasam karasyan at palis-palis ang maliyod kaya pasikaw kumadi Lynn tay Jerry kati may da sinding sangulun ko pesan ko di Rinviana Glory kadaw niti Abi Jeffrey Anjuban, senang tetuang di Jeff Law kati. Jarang kudi ka kita dia kumaraja DJ kakak aku di Jerry. Kaguguli kuti mantas sutid talaro. Tumamad-tamad pali timputi mangingkuri-kuri pagkaraja lidas pernah kapi am. Gumulik na kinakaraja miyagal kasasarik ya. Pasikori kayo to kakala mga malutaha mayati ka sa limbahan bersusun lansan dat nalihis ko dah nakurang ako sinding ano na pa sinding dit pinawin ko to ang bayadati M.M. Suk pasikori to kakala mayang payda ha abay Halima Dasim pasikori na gito masa pagpagkilang ako abay Gaman usanong tatuang ni Jeff Locke usanong tatuang lagi kumadiak Gaman Sio, natulog si kuta marit invite kya. Abiti sinig na sama sahat. Iti sinig man tadi Rinviana Glory sang ulun ko pesan ko.

Sabi po sa paskita sa iyong mata di Leonard Cynthia. Nagkaitatan na jam ko. Hapa da misa. Talo na hapa da mo na binitat.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, mantok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, mantok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, mantok maningalig pogun na po, nga mantok kano toko kapuriman, katuranongon, kapusyon, timpo, bayno. Kaino, magyampay toko kapatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kapusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tensanan.

0: sabak na daw iti, at ang kangaw na kodotikit ta daw.
1: Nakuha to isaw, isyaw sina daw, apatot at umay mo kodomintong daw.
0: Isyaw isa pa daw, apatot to intanganu anuman daw, ihon do nombo ongozon daw.
1: Isyaw apatot to pindos daw, ko ihon do ginapo daw, ihon isay tambahot nga bilaw.
0: Ah, andang kodoin ka doy daw.
1: Isyaw, tinakanan ko ditapasi, muntok daw. Tina ako dito pasi, aw adali iti doin ka. Tanak to ko, aw ikay kulikum.
0: Unan sozo, apatutabi on to ko ko sozo si do. Kisambay na diti, kalajaan na padabuguhan ng to ko.
1: Tanak to ko, sinambana, sinambana.
0: Ay, kay kumikum.
1: Ay kuman to ko, kapamusaw ko nang kuda timpo sumusot, daw na pahing ko.
2: Pingat-ingat paghuida dadi of naig do tinimbu. Kada pogos o tanak nu, do mamong datambahot di aututunan. Tangungan nu, do manantuduk datanak, do dumadi datuhun ni kiguno.
3: Pakinungo, naroko sa imbana, boss kadasa.

0: Nokwo bay ti tu aiso tu ni.
1: Nokwo ay gahong. Aiso na tu ni. Nombak dati.
0: Nombak? Di konyab nag ida pinadokot o sikap nag ida nombak.
1: O kon ka o kon koy ho. O gumu antaka na megariti. Iti no komozondo vandalisma.
0: Vandalisma? O no komozondino?
1: Vandalisma na po nga ulungaw iso kay man diaw avasi. Mega na kozomom yung bak do komatan ko hanan tuhun ginumuan. Ipinotonda do kapulintan. Koy man da megarino sa saw do umbakon di tuhun di aiso nitungan. Mungumbak isi ho do onu no po. Mega na telepon tuhun ginumuan. Sumbu italunalun. Vibe pipe. Papantanda. Om susuway po.
0: Om nagi wagu o kuang panon sunudan naman tad mo hoing diho kang kuda mo.
1: Oo, o tapot tinagahong.
0: Kada po hugos sa okan takan di tida adadi, mo si tida poluputon kumay bogisan mo po kuasa, mo ida kantakan kolungan diti, o ipop ta sisikap, monto ko wasyan to ko insanan.
2: Tamangay na kaumatan, ipinataon na ako pelintan, may kaduminta mong kaumatan ni sundi. Suguo no kumay dad bogisan po po kuasa, sungyan kiba kantakan diti, sa kadaino, kiguna ko so.
3: Saba VFM, sizang mo po ng dubot, 2 FM.

Mamuhan o pusok, to'y stress niyang pay-aba. O pusok pumusaban na po, nga opyumanan na tinan, pumumusaw, na kumarid o nuno po kasimbanon. Tanda nga vi na o pusok, na indaman o zan, o luahan tuhu, o binhodong, o bintubongom, aw obohong o todop, aw ogod na makan, koy man i osyaw. No kuwa to o pusok ko, kumasan di, na indaman kinabas o kahansanan. Pagkanakan, kumahingkangan na ipisasaban, kusinan o kinantakan di pabuhu. Pakalajan, na indaman o kumukalajan, ay sa pitunudan, miyampay tambahut kalajan. Songyan humadong ko, onu itapatut damano, tumono.

0: Ben, oh Ben, uhak na din oh. Ta ta ta. Dumadi ko na din natuhon spot to. Kibasan spot, kikasut spot po bago.
1: Amo ba kulo? Maya ko na papingkan na kanda balit eh.
0: Ah, dada, hisap ka babago na ko'y nami.
1: Ah, oko niko, kababago ba iti kulot? Ah, hay dada mo na po na tuhok. Oh. Timpo iti, namangan ko na tuhok ko iti. Gina ko daw manaw hakot. Amo taga ito. Ming kondo, kondo. Ah, kano, tano daw? Kano?
0: Alaming, biyo, may titinan ko. O sikap na ozan nung ming kondo, kondo. Nung mamakas pa sa ikinaisanan hami, mamukabon, mananom kinatuan. Nga, so kumangusat tinan, nagiboy, kahabos po tumos.
1: Nung ingkada, nga amo, nung mangantuho ko.
0: Ay?
1: Tayo no, inumbo no din no, inakupino din no.
0: Kwa?
1: Piyo ginumugula no, ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ah, piyo ginumo. Piyo ginumo. Kumunihan ko ni. Ah, totopot na pa din no, nga sa tangasikang na pumay ng pulod.
0: Nakuhaan ko na hindi iti, Ming. Ah, ba, inumo na.
1: Ano mo nga? Tadaan na po.
0: Ay, ako bago.
1: Kumama na po, May.
0: Adi.
1: Amo po, amo pa ino. Maandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ako na damo tumano dogo.
0: Oy, ha, nino, suvab teko, suvab, suvab, ino. Bah, may na pingkondo-kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na kinatudubo na siya iti.
0: Ay, zikoy. Isay bago tumano diyaw.
1: Isay po bago. Si Mimi, no. Panganda naman daw ako simpangi.
0: Eh, bingin ka na pangay na daw sopo. Iso nga tumanod.
1: Kano ka ba? Kano? Kusao, zikoy.
2: Kasahimbaan mo sa kadasan, naikot vinasi. Naikot.

0: To be homeless, Miampai DJ then
1: Dutch Sabah BFM.
2: Kosohimbaan, Boss Kadazan.
3: Boycott Ginasi.
4: Dabay no jam ko nam dong subabid bagun ko tabi ko kopi bosian do dong subab kopi bosian tuman bagun mo kito ngo kasaimban bos kada zan do dong subab tadaw ko nam diti ko duwang pedam tu buhan diti ko nam tahun duwang ngaibu duwang pedam onam Hansa na pasi kinapasikan katahuadan ko mada minamangon minanak tako bago na kasibatan din na ikot binasi kani tabinay na kasibab tanaw ko na mliti balakat mantan minamangon pinapasaga na kano tako manihambus tika tumihambus na papapanaw na kapasizan na tanaw kapabago niti tanaw ko onam kaduwang padam tu buhan ko onam duwang ibu duwang padam onam Naikot gini nga diti ko ooy tay na tadaw bay na ko duwang apadam onam Wuhan ko onam taon duwang apadam tu ba? Duwang apadam tu Wuhan diti ko onam duwang ibu duwang apadam onam tadaw ko onam panagi Dadi ko sa imbaan boss kada saan tadaw bay na miyampay ko na guys Dennis Primus gisam na jam ko si Zam do nga sa babiti mantad pa di jam ko apatong pod minute masahimbaw iti ko sa imbaan tako boss kada saan iiso na dahil pamagunan Dadi kansanan ko tamay mo ako na po na miyampay na guy makinangaw na radio dahil na mo ako pangabi itimpo niti May daw ang banan tabinay ko pati ang musan ko miyampay mo mahis na ko na ginavo makinangaw na hozo kadazan tanto na hozo paghuhi ongaw niya zu abalit pagun na jam ko onam taong panminit nung subab niti Kinoto ko zao di Clarice Vitini Lajibi na mi Joannis Mantahan Andadon zao po Sutanan ho zao di Steven Masil Oy Ati Napaguhudi na Kinoto ko pahid ho zao di Milan Goy Ho zao di Oitano Siga Sa iman boss kadazan Nekot binasi aswaw tamay mo

Damay na jam ko nam opadam anam minit nagibada daong asuvabin pa kunta ko diti tapi naik pivasyan ng asuvabin san po pagbin ako sa di katatanod makinangaw kasayimban boss kadazan at adaw bayan na diti amid team po diti pagbang padam tu buhan diti ko anam duwang ngay bud wang padam him duwang ngay bud wang padam anam aw na hide ko nga ko na balid po gun na jam ko o nam taong padminit. Ang painto na nang abiya kapabalan sociality masada TikTok, Facebook, Saba VFM, om nagi itya WhatsApp. Ay ko jam ko tu taong padminit, om katanul ko itya babazan. Pihi hozo masada kapabalan sociality. Dari kanaw tumiambus miyambay hozo di Olesius Majelis. Sundong pay mizozo sutana nazo di Lydia Joini sunodaizo posik tungag ingkakat Cyril Ubil na apong apay na.

Temenai ko nga biyaw na hay dom ay katin po nakangan niya sa abalin po kung na jam ko o nam tahong nga pad minit do dong nga sababiti. Tutumod ako pa na mamahis na ginawa do makinaw da hazaw.

0: Kapiva Sian tabi Malaysia Madani baina kinanga na didia zuiti abalid pagun pamuson ko isao Dennis Primos kapaguna po ang ato da abal KPDN Sabah nakano kagampitan kantakan patihambus au Mimosa Award ti TPM kapataundaan hazmat papavakas tumaguwang onu na po kantakan kaumatan kimia abal pimpono. Isa kompani manguntilik nukum danda habidwong opod ngay bulinggit tay katalungku o na minggu idkut magistrate kota Kinabalu tuaw na kanu Mimosa Oitan Award Tribunal Pakibalazan Mamaguna Malaysia TTPM montok mambalay Pakibalazan himong opod ngay bulinggit kumadi makibalay ukum pinapanaw di magistrate Marilyn Kevin di kakapas bogizan kompani na kumoy minangakun nakahasa. Kompani diho minambalay danda ipinontok na kut. Kahasan na kumoy na po nga kahasan pati hamus di kahapas kompani na kumoy paguditi na kagampit isibo section iso-iso tu bingkong iso akta pangumahigan mamamaguno sa ibu sizam ngato sizam upadam sizam di ontok vuhan ka padam duvo dito nakatahib tu au nakanumimozo award tribunal miaga diho. Pahingko po, kompani diho kakal au Mimosa award no kamoy gisam pinapanaw hang pamadawahan isibo section iso-iso 2 bingkong duvo penalty tatamba ipinontok no kut na pangatumanod timpu duvo ngatus taho tadaw kahasan diho pati hambus namo diho pinasoto di patunod KPDN Sabah Syaril Nizam Sahidin au avanangan obogizan ni sido kumano nambobogizan au Mimosa Award TTPM. Hang nakumoy papakita pingisaman KPDN do mangumohig kapatutan mamamaguna papatanto tikid award tribunal pantangon om nagi Imozon. Subay ko ino, manak punogi kapayhan da au kanu Mimosa Award Tribunal na po nga isok hasan ni kabasa ontokon hang undang-undang tepodos. Patihamuson na kupisan mamisok tapoy tayo bomba o mananampasi JBPM Sabah do papabakas kapataundaan o itan pasukan bahan berbahaya hazmat montok tumaguwang o nunopo kantakan papagumpit kumatan kimia. Hang diho katanud kabu on tagazo bogizan kapomonan tumaw om ges om nagi kumatan id pagunditi. Pinapayho itaba hazmat om CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar tinimungan diho da bayno kiva tahong padam tahu upisol ompu subay kon nagunap da isa pisin painbida miyampay komatan pangiho ki teknologi takavas sabagi hang tapulakis JBPM Sabah misakaday panogi miyampay magisusubay ejon kampay komontilian kahidasan PDRM om NADMA maza pinsingihan kazuazu ponjulan tagazo-gazo papapanaw nagi tinimungan na kumoy na pamalanan id kinesyonan pamonan ki kohigaganan takavas montok papatanto hang otay mo hobi kivaza so pamakiva kanta-kanta babo. Kuang hobi onam ngopod gisamtu ngopod piatus naman taduwang padam onam ngaybu veteran angkatan tentra ATM id Malaysia diti momihi kaganan kapangindapuanan. Piagahon pakalajan ikiva toki ahapas minamupus kritoinan mantad di himoto nakatahib. Nabos di kumaduwa mantili kumohigan Adli Zahari papasimban po nagi ino na pamusavan tuhun ngawi na izihon na po nga kasudong na po na mamung na ipakalajan miyaga mintatamong kumohigan. Nga izihon kiva nagi magisusuway kabahan ikawasa na gunon. Painko po kupalintan maza katinanan ahal ngawi tinimungan susumangod haid minggisom nagi mangingazo kasibatan pakalajan kuma veteran. Habino na itbogisan ki Toki imumaguna kabahan painbida ang papatonda tayong napuan hobi binasi. Kampay na kaganaan ki teknologi takavas om nagi pumunan kumahigan pogun ikiba kasibatan tagazo montok na tinimungan veteran. Abal diti sumahimbo mantan Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po makinamaw abal ipogun.
0: Pisa kadazan pintantu pihatan university pemona na mejon kepelintahan om tuhun magi gizon opon solid kepavakasan ekosistem kepengindapuanan teknologi in Sabah. Hang diho dumadi impon tagazo montok papatantu asil penaizukan university kepenodo asil i kapanako nalan kumatuhun magi gizon om pemonan. Nabos ipanikon katinanan patunod university LPU University Malaysia Sabah UMS Datu Sri Panglima Rahman Dahlan kagampitan magisu survey bogisan kampai company kagampit kepelintahan GLC om mononaina pemonan binakas ko papasikap kalalahan no pondohian teknologi mantad makmal kuma id kapobohizan impon miaga cipta at UMS dumadi penguhan do papaizon Kotos Intellect University miampai kabahan pemonan om kosakadungan pukuon. Hang diho nagi ngami pahud biampai pemusaban tuduvan Sabah Majujaya i papasotoh ekonomi mimpau pemusaban kepavagu om kepoimbuhazan ko sivatan pakalajan ki pangindapuan takavas. Pinabos di sidoy ti di ontok pinapotimpun cipta at UMS in Kota Kinabalu. Dahit ahal ko gumpit, UMS pinapaswat kabuon tapasi dahit ababazan ko pangindapuanan asil panayisukan maza panuidangan o panamtahu company panimpun tay ko startup. Mantad ginumudiho, tu company tinuidong dito nakatahib namot onam pabago tuidongon taon diti. Tumano ditimbang Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur na ngasan na kumoy tahang pingisaman na university papayinkavas ekosistem inovasi. Subay ko mangingazo vaza panayzukan kumana sa tan pamonan om tuhun magigison. Nabosis si nino, himo mantad company na kumoy nakano ko po ligistahan pangindapuan ino kay Magon Maza Suruhan Jaya Sarikat Malaysia SSM. Nakapakita po na gino na kasibatan tagazo asil panayzukan university montok pangindapuan. Dahil timpo diho, nabuhos ni Datu Dr. Kasim, panuidangan cipta at UMS sebagai kaisanan paisanan om kapangindapuan nan misampu. Pisosomo kapapasikap pondohian teknologi, toihan om lagi kapangindapuanan kotos intelek itinodo maza company panimpun om company manapanay teko spin-off university. Hang na kumoy, katanod miya pa'y pamusavan UMS, muntak pa pa'y buhay, habigin mo mangingindap po teknologi, ikano mo ng kiyahi in nasatan global. Om nagi, papavakas din kakotan university, sabagi papapanaw, pamusavan, kababago, in Sabah, om Malaysia. Sikul kabansan SK Timbua Ranau minagawit ngan tabasi Sabah di songyan nakabuntut onam ga doy duvo Piboyan Inovasi Sampamugunan taon niti. Kinahantazan niyo maza project Edicot Spray. Ino na pa nga pumahopot ta kanon ikabasa na akanon montok manakaday papapanaw hinayid pumopian ta kanon. Doit pibayan na sa tanvinaw ni Jakarta, Indonesia di timpunon buhan ko nam nakatahib kumatan itinodo nino na po nga pinamusavan do susumikul sikul nino. Nakahantoy duwag ga amas subay ko ga hivang pakikitanan painbaba si Kozo om ga pamahagaan MIICA SK Timbua minamauang vago komatan kinan.

mazadio binagoviti zeo vava ga amas omga kinesionan posehi painva vasi kozo BIICC kinahantazan ta vasi na kumoy tahang kabahan tanak nabi habus kakadazan kahapus kumaid kapumahizan global o menengkiahi id nazatan sam pamagunan. Namot niho na boss di mohingon mengingya SK Timwa Abdul Rahim Bedu kinahantazan no kumoy asil pisakadazan tuhun ngavi in sikulino tina tapa om tuhun magigizon. Nangazan niho tahang pigisaman sa subikul om lagi ko sa kondungan mengingya menentuduk na papaimbuhay pamusavan kababago kining kakoton sa pamagunan. Ansani sino, kantazan na kumoy adadi pamusavan kuma hobigino mo sa subikul mo'y nakatama papaimbuhay pamusavan kababago om kapanodo kantazan id na satan global. Upis malajalan uvang ranaw ipinapuhamus kapamahagaan ansan nagi kantazan tek na kumoy kahantazan na kumoy dumadi impon kuma hobiginu mo sikul papatongkap pamusavan kababago panaisukan om balajalan mimpaw stem. In pamupusan kinangon sa pabago iti tuho na abal. KPDN Sabah nakano kagampitan kantakan patihambus au mimosa award TTPM. Kapataundaan hazmat papawakas tumaguvang o nuno po kantakan kumatan kimia. Ingkakanitia bal matan Sabah VFM Nuhudi Jenora Mahin matan bogisan berita ehewal semasa om pinanahin ni Julena Andreas Doid Bos Kadazan. Tabi Malaysia Madani Kopi Vosian.

Ada mai no jam ko no 4:42 minit dong suvabid pagunta ko diti tapi naik pivo sian no suvabin san po kuma di kata tanod makinaw diti kasaimbahan to ko iisa na din pamugunan Boss Kadazan. Pagod dapat yung musan ko, papaw ni Hazaw na sumusut. Diti, kapayhan, kakamay da Carnival Kamatan Josephian. Duwang ay buhud mong panamunom, Montok SK, Santi Joseph Pinampang, duwang ay buhud mong panamunom. Tanaw bay no, tabinay ko, kung duwang panamtu, buhan niti ko onom, tanaw ko onom panagi. Tumimpo na jam ko tu, daw nga suwab, gisom na sa dapan, gisom jam kapat na upad minit, minsa sa dap. Id hintun pengukab sikul Nino na kumoy. Jadi montok di kagumpit itanak di painsikul da id SK St. Joseph Pinampang nagi mohoing tina tama di kagumpit ngawi diti ababazan da Carnival Kamatan Josephian ba ikot ko na may panakadung montok tina tama tanto manakadong na tanak ni Yezu na pensikol pa ni bagyan na dahi ha. Agumu abamazan na pinapozuvan iti tapinay iti ha piboyan magagong nasatan uvang piboyan sugandoy nasatan sikul piboyan tanak tavantang nasatan sikul piboyan manangon nasatan uvang piboyan sumazaw nasatan sikul. Kibano gina pibayan undok nga daw kamatan dasanak nasatan sikul na po. Kibano pibayan seni craft nasatan sikul, pibayan nansakan kubasanan, mentok bogisan tina tapa, pibayan pamainan kubasanan, pamainan kubasanan, mentok mohoing tina tama, gumu po, pakikitanan huhusap bobohizan. Tadi habiha no Carnival Kamatan Josephian 2026 tanaw bay no konvong tu buhan niti ko onom tumimpo na au na hayd mantan bay no jam ko tu no dongo suwam gisam jam kapatong pon minit no min sa sadap niti id hintun pangukab sikul na kumoy bah tabinay ko ngabi ahisan ko si Yezu miyampay hozaw di Bennett Michael Lyman nambo no na panguli no Venita Lodjuti Ed Vino Nitikin ang otak ko.

kay ko paligya di awrin, no? Nga sa ano fago po ako, no? Pag-inunay na. Ah. Itinakanangan ko, nung akam nga na yung bat pinuto, basi patukibari di ka sa iman mo, sarazan. Itinakanangan ko.

nekat lina mai joget nansakan di mamai kan ko so ngan hozo di pidik ganai tapi nai tentu kira nak joget timpuliti dari damin napa manau panau dari hibang teka sahivan dah hamin tengok ngau matu the radio tentu nak kizat bangun nak ngau hozo joget nansakan di mamai kemudian nahis ginabo kani tapi nai dabay no jam ko tu 2 minit na di dong subabit pagunta ko omega di noihan na diazu makikino tongohi no jam ko tu tong 4 minit ko ko da hozo pihi diazu mazak di kapabalan sosial na piso sa vohio non kui kiva memihi hozo mazak da WhatsApp, kiva memihi hozo mazak da Facebook, kiva memihi mazak da TikTok piadang adangon kui so pamanung kiva no otay mo mazak di TikTok Facebook. Katawa dan dia tapi nai. Jadi paguhui do memohis bago do makin ngau hozo semusud iti. Kiba iti kepaihan piti mungakan tonan. Piti mungakan tagazo tonan do ko politif pusaka pinampang berhad. Duvong ay budvong padam onom. Kanjul iti do tadaw bay no tapi nai. Di ko gompit kada dia su hivay. Kaduvong padam tu wuhan iti ko onom. Tadaw ko onom panagi. Do dayo idhintun KDCA Pinampang. Tumimpun na jam ko bahu do dongo suvam. Mantan dino, kapayhan iti kumadi ko gompit. Mikot no, dahit piti mong akan tonan tagazo mo, tonan ko politik pusaka Pinampang Berhad duvong ibu, duvong padam himo. Miampai do kopolijistahan dengan do pu kopolitif kotimpu do jam kotu dongo suvab diti do babay no gisom jam kopo dongo suvab hiano hapon na munsubon o saveri pu kopolitif tumindapo do piti mungakan tanaw bay no tanaw bay no po nagi tapi na ipiboy an nasatan pogon Zandi Tavanus dahit iso bobohizan dain tutunan id dong gongon teko dain Pinampang diti kanjulo babasan nino teko pibayan Zandi Tavanus nasatan pogun duwang ibu duwang pedam onom dadi mentok diti kino toko hozo di Elis Marius Zandi Tavanus.

0: Có sa hiên bàn bố sát đa giảm, nơi gót vi nà si.
1: Nơi gót vi nà si.
2: Yên kà nà có sa đu vô hò dâu mì nì su su đi đô ngô đìa dù tâm này của ngà vi. Hò dâu y ai tàn đi eri syam baikan upus kudiaw om misampu id paganakan Madius Joponi. Kapivosian ng usapaminsan po kumadi katata nudda magkinangaw na ko sa himban bos kadazan iti tapinay asag na ko sa iti apiabanan sa saban at mimbul sa pamagunan duwa ngay bu duwa ng panam onom tatah tanto na kibadi na manan teko napudan naposik yo dong usapab iti to minintanad mintang iti piyamanan mimbul sa saban sa pamagunan. Ayun ko po, konsikan kumadi nakahantoy na tipihi no. Ikanangan no. Isakonungan no. Sa saban sa pamagunan, nuvong ay bud, onam kanjul in mantad di ko pa nam nuvong wuhan iti ko onam gisam konvong opod wuhan ko tu mikot sa hinay tong pa nam sisam tadaw. Napos von in opo nam onam kinesanan misuvay na ito tahu pagun hamin mo nam puan. Degado in pagun malikan sa ginmo opo nam miso kinesanan teka stadium na piyamanan iti namot Canada duvo kinesanan o Mexico tahu kinesanan. Iso kosimbanon tagazo na kapabuzuan tiko iti sasaban sa pagunan duwang ibu duwang padam onam na pinazo minanamba na tinimungan om nagi kalalahan na inasatan tinimungan miyagadi na ihan ako na babay na iti. Ano na ti vava na otay mo masa na piyamanan dito ito minay kong abi na kapayhan manta na FIFA na inapay bontugan sa saban sa pamagunan tino mo piyamanan mimbul sa pamagunan dito lupang ay bunong onom otay mo vava usin mitunoy sa ginumu himongopod lizong usin malikan numpohon na na usin Malaysia Duwangatus tu lizong linggit tumanud dagi do kahanan usin itimpo niti on tutulus kapapakita do kinayin sa baton baba niti na bay no lumpiagahon di paghuy di no ginumu sa ngabian baba inakayin sa bat bahungatus isamu po ng onam lizong usin malikan teko tu titik tahu titik 2 billion usin Malaysia. Nakapaswat na kinayin sa batan himongopod piatus nung pibagahon na hiyoid Qatar di taon nuvo ngaybu, nuvo ka panam nuvo. Iho abal kukumay do sa saban sa mabangkunan itiap hiyamanan mimbul nuvo ngaybu, nuvo ka panam onam. Patimusan ko sa imbaan iti.
3: Sunung patura at ang kangaw ko, day daming. Day gulita. Day kumpisan. Day nombo ko no po, kadahivay. Makinangaw tamoy mo ko sa imbaan, boss kadazan. Iko his kozo, day katpinasi. Mas wow tamoy mo.
2: Makinangaw tamoy ko, so di January si Paji, bunga ko, id kaposizan ko.

Nai kot na timpu diti ababasan. Makyuni ko da hozo ponisan ko. Tatah amama nai ti hozo da nauhud ko tu masa da pakyunisan bagi adi so. Tapi nai masa da TikTok, Facebook, itia WhatsApp. Aw na pwede atuhok ang kala ko kukwasay kyo. Tiyang pinay mazak di tiya WhatsApp to mama idahyo diyo piso sovohyanan ko magano teko manuhok pakyunisan hozo di ti mazak na TikTok. Ma, may na aw ambanan kapag ho napakazo nga i Jimmy Sol Julius to nakatunod suminimbah na sundayt ko mazak na TikTok. Di kiva vava teko hozo ba pona ko vava diti ponisan ko pitanudan ko diti hozo ngavi da pihi na makikinango dong usupabiti Jos Siguat makiuni hozo di Boyd Mojun poizano da balajal Jos Siguat mantadid Pulau Pinang da babay no sutanan hozo mantadi Eslan Bon Jess kada ngan daw day TikTok diti aw ni nahan pintunod kay ko nga seo no adi bo iho ngan Esbon Bon James okuni hozo pinagi ampapatan miti almoste ko mini susut bo hozo medley kamay di tinanda dagay uray asang nawabuhan bosyento ko ginabo no tahu huhumoso kadazan divas i Filipa Rita om nagi Frederica Mojilis om sumusut apa nga ino hazo di pinakyunizan di Flora Kunus pinakyunizan di Flora Kunus hazo di Edmund Agustin Tyrin Isaima o hahangay liho tadi Jimmy Sol Julius kinongo nga biti hozo montok nagi diaw tu nakatunod ko na suminimba sundayt ko.

0: taho na hazo na kapaghuda it pi hazo maza da kapabalan sosyal. Hansan na his o ginawa kya tabinay. Konsikan ko da it timpuliti it kakaday nga kiba mo kinangaw da hazo teko poponido radio. Kadi kapayhan na sangun tambaho diti pinuod ho no diti in kampung Manggis. Kakaday takanan, kakaday bobohizan dahil in di santalon-alon in kampung Manggis. Katohanan Yesu, poponi hozo, hansan alaku, ngabi o dadagangon Yesu dahil na okay. Tu penguni da poponi da radio, opupuod bago, pamagazat na kay katan, tapinay di mo'y tambuhoy na kaday di Yesu. Day nabo ko na pangabi di nabo, day tamu dangkongon, day kakaday ngabi day nabo na po. Painguni tay ka poponi diti ka sa imban boss kadazan itimpo diti ba tapi na ikong avi mo ay daaw amanan pati amusan ko vagu papongo tay ka poponi hozo diti sumusut pakiuni zan di Joh isaiti Johanna Miadin hozo manta di isaino po piloling ay tanda hangad ko di ina kiba hozo pakiunizan daw piloling nagi nga iso nga kawasay mo to da subay hozo kani tapinay Johanna Miadin sutanan hozo di Irene Tadius ka damanday kampung Adrian John Siking makiuni diti kapivosyan ko day diaw ay Robert Anun anuna po hozo kaniti dadi hansandaan na nga ko na hozo ngabi na koni na nga sumabiti iti hozo na po montok niyaw nga mantadi Datu Claudius Sundang Alex anazo po insuday iyan na nga vi tahu hozo sang kotaw ni Tito Pinay tadi hansanping nga nagi dingki alunting to nakatunod suminimba na sunday maza na TikTok niti no ni tadi panahuan ko niyaw hozo sang kotaw ngabi niti bakit na nga niya so bah popupo da bago radio dia zutu hozol songkotown
1: e number mai zina